ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི
땅 시기 마판 브라네구나 녜버다 디럽전 던절달랑 괴바땅 로지제 제치 살브르 녜버튼 괴힝 센르 땅 템브르 촌용라 잠글 땅 탑지제 랑은 샘브르시데 로튼 젤므능 나초 탑지제 므는 원지르셔 괴바레 정출제 로샤안 르즈라 양롱 땅 게샤나 쳇친 오브동 지르샤나 자탕 일굴이는 몰 원정 쵸피 흘름리레 땅 숄위 고르즘리레 야피 므트르리 쯩마 탑지제 니우셔브르지 요피 Mengatkala dekha topa masal thapchitja ranga yang sanyo paare danna nyungtub shiga yinda lotuwe shiga jang yinna. Jangchul sarpi lamta ngansin zamlanga nitsiltang, Jacobja nitsiltang, tanga nitsila bishachulni, Jacob shenanga shayung nilab chikichirji changulishil guipatang, tangtang Jacobja shajag pejitja nimbayungda chikichirji changulishil gui. Ansi shajik ka peji tanjurnga gandil tungwa dang thapje che mnil sanba, ngagsar jirbi thulgil shepa, thapje che rangang sanba, maalag rangjin che nyankang guksun shepa, zaalho rangjin che nyamnin dhokpa ji shite, peji che shcha yung sungchub yagpo shekwe, dungki che chu denbi shachho ranglik thachung dang peji tungwa la, chi lingin nab shachho ranglik che tangrib jen dang dungkwa marg che jartar lapu chi ngonjir shajit diyin. Ansi ngibar tab shunga vizha chikib chi gopab chingdum ji gandil dang, Shoyung zhaye thapje je gopar thanjur ngang gandil, lochik semchakye lojaanye je mbaitham ngibin ngonjira shelchil, leka hartag dapa jishi ni. Chi lingil ngadab shepi loja je peremdi samachapar kooni kuntapay gui. Peji tangjate na dungki chechu denbi chitsho ranglik thachung tang peji tongra chatsho na thachul rangjin je tuanhing denpa shi yinbi. Ngansi ngibar ta huanjur zikchung teron zinjar jinchung tang peji je ndakhi sarpi huanjur peji je jindam sarpar chitun shaja jinchung. Peji je gandil silwa, Peji jir gemchun sochung jir shi di, Zhungki chechu denbi chitsho rangliga thachung deng Peji tungchil, Ngipu mungja denbu shiga jinchil mepirndang gui. Jirchu shepa na, Tengarba Zhungki ligang thachun shepi, Nengiqa thakhi shiga yinbi, Ngansui ngiparta lortan jirmulji, Jirchu jir tarcha thumbar deng di, Samlu deng dakhi jir chungja semtag zangjil jir dora deng, Kepan tenjil sa jirbi, Gura semtag zangjil jir shigba, Tuanjin nikhi pejin roa dang, jatsu yartun yungmurin guxin zobi, liksul dang lamsul jik gacha, semtag zangjil ji sewa ji shi di. Jekib juichung maalga dang, juichung niba dangrab jindan jir, matan ni kalpal tunggui. Sartul shepa na, peji gatil shepi, gakha ang dangpo yinbi, nganchi ngibar dav samlu jangdol dang, ngito dintul, ditan peji ji shi di. Lortan yirmur ngang rikpi zhungnig jib sartul dang, lagalin ji sartul. Lamgi ji sartul ji dang, derjin shuk jindaka sartul la gandil dang di. Tang-tang Jacob je shajigla tukta warsam tu, sartan je chitun barwa shil gui pa tang, sartul je namba sarpa timrin jil gui.

Yam zartsi me to kunda ma shu jir jibi long chen dang jalam ke khe sing ro poten ji chen na ma chok khim zang ti dar ta yang che chok thun zun me yib jin ta tong nang jo jin ma de ji na dong yang long chen nyen chen che chob de kung wor kil chen nam ge chwa dang de thang se gun le chen yin che se ti ta le chen ni gon ji war sma ap shab dab se em bar gap se she

shema li ting ting la ne da nang we lu shi simu ki pomo choma sheba ti tenge cho ya charin gi zidung gi dam gyu ji mi lam du cha yu sha re la lu yang ti chue ne le mi pa ja ye zo wa sam shi nyong zo ro tu bi yu sha yi ti ne ling ge ne shema ba sang la ne da nang we lu shi kang chung zhe ba de qing ge ge xia ji kin sheba ti sen ne ge ri

ngariki mangshe dike nyamba tsamgi saji dike ki kyechu du rungshindu shenyengi sarchi. Di ngariki mangshe resi malamne lechi rungshindu ngari yili ya kowe nawadindashi yungudu. Shamli ya mangshe agu chamba shiba di gudishu. Shamli ya nganam tsue shema yuko tsumla ki dana we lushe agu chamba shiba di sangatetu.

0: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembarchi.
1: Chakdo yubi jizuyi, muchi yishinzi lembarchi.
0: Mi jiki juyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne juwani, ngamji dende, yangzhen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwarchi.
1: 미리카기

Lezengi juk du gudi shubi lu xie di ni zheshi shuk zheshi ba di ni. Lu xie di na ngar xin mang xie jiri. Xie dongge na soya la chokpari. Xiamli ya nganam zo nyam du zheshi shuk zheshi bi lu xie di sen ga tetong.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yin
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: singling ge hungam sa nganam zo zhongya longqing yin chi qiuo le gong pyo ge tilam ge char jian gu di xu be ting ge ling xi xi be li zhen di na le ya xin xie jiao ha jiang ga zu qi da ji lu nian dong jia min yi zi zhu le dao ge be ci xi ning ga jiang xi xin jin nan cha zong mi ma si zhong ge de jiu ji da xia di na lo le ya ka xie yao le si di zang ba nan cha zong lian tang zhong xiong ge xu nu yang che ge mo xian ji yao le quran yi na nian dong jia min zhong ming ge lo le ya ge ba da dirim chi zeng gi lumne den ba talu lodeli ya rangmyo gi thone thogoy cheje ani

0: Sengleng jie xiam la, yuan ming qing ki rao ka pyo jie bian ying tang pari to ni ngon bie mi ling jing jie lo ju ro ling chong zhu kap ki ba sa sa lang ko chuk bie ko te yu yi. Qing ta jie bie cei chun yi, zhong gu men maang lop qin jie kap lom ling nup ju lo ju ge yi kim chuk so tang. Pyo rang jiong zhong na bie song jiob de ni ni nang guan na bie kang ki chun mong to zon ye jie bie yuan ming qing ki rao kap jie po yi bian ying tang pari to ni ngombe mrik jengji lo ju zhuling chongdu gab xiba lhasar gochu bari. Hido chungwa xina gamdi zhuling chongdu tuyun nyi nyi yin xin zhudan zhu damki tang de xin jayik tang puyi ke che tong chora zhubu tang. Nang tuan la puyi ke nabi rik nu jengji likrik tang pyo je ndibri changdi chen tuan jirwa. Pyo yong je lo ju ximchuk de xin puyi ke tenju tang lo ju ji yiksa sabza bari durin yike kērg māngbō sāng yī tsō tsūyō mā sī. Rīng nī hūyā kī kīm chū chū, mē tāp rīng nī tāng sāng kām chā chī yī lā tē sō chāng yī chīng jī chā tāp sār bā chū bā tō kū rīyā chē yū. Tsō hūk tū mī tsū, pō yī bē nīng tāng dī yū rīng nī hūyā nī zhōng hē hī bē nā mā hī chī kī pī rīm lā hī tō chī bē chē yī kī rī kī yī bē mē rī kā kī tū mō tō zhōng gu lō chū tsō mā tāng tui mo to zhonghe zhengne sato jibe lo ju jie tuan zhen ngu bar pento yu batang chong tui zhonghe pyo zhong so jun zhengne song jiong jun zhen tang zhongha mele jik tuin cho ba cha batang pe jie jie lo ju kim chuk ting sab tu tong ha zhongha mele tui mo la hangwe san be kim ki chun ba jie la pen yu tuan yin ten yu be ngu zhi si ju yu san lan ji ting di hir kang sab su me le zhen xu sima yin kunyi nem mung tu ngang su chi nam jie le zhen xin tang san chuk na jir ka xu ju yin
1: 직균 속배 도시 댐볼조
2: 양균 럼프 사바라 베베균
3: 센켄 헨게 구캄상 샴러 직균 속배 도시 댐볼조 양균 럼프 사바 베베 괴지베 치디리 첸슈기 틴디리 첸나 Jokzi dinki, miri tunji ki, samasi changze dunju dunju rinki, gyabu miri barki, zewa shibashi tang. Tine, losim jiktu nga, longa tubju lhazam ki, zewa gyang shibashi shugyu yinbe. Henge ne, tu hulu nga, sengyu rewa yu. Nguela jokzi dinki, miri tunji ki, samasi bati senro na. Chu mi nian zhu tu zhang sa bian wo cha hen ge guan kham sang nga ni mi te ji nu ki nian zhen ba ai ai zhe me yi ki ra ni nian nian zhen xu bie li qian xin du ge xu pen zhong qian de chong ge bian ba zong cuo ge chong de ki dian ta chong zu ni xia kong lian xie ge ri cuo ge par tu nian xin nian ti ka sa zhe kang sa ge zha qu bie mi ji tun ji ki sa ma xi yu ba ti sa nian ti ge mang cuo cuo lu dun zhu dun zhu da ta xie bi xi

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쥐 초치 트바
0: 시에쥐 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케쥐 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 링게 드시딜리 nganamzo zhuyang longqing nian chi ji jiu bu gu pe ge longqing gi gui zhi xu bie mi li yang nian xi bie dun yu chu zui ji ge ring ge le zhen di na lo le ya xian jie jiu a zhang ga zu qie le zhen di na li na gui bie leng ge li ya meng xie ka ji gu zhi xu meng xie ge cun bu di na ngan zu meng cao su ge cuo yin ne nang san bei zi dong dun du yu gong xi lu la suo ri da jie zang meng xie di na ngan zu meng cao chu le ya de ge qiu wei ge mi li ge ke ju su men dian ba sanegi kheju sumun denbegi ryan din rechire ta mangche sidu samba kheju chichu di jine chacha snu ang azugi sumbe zidu ine re ya yugum shilo la so chumbe gyurim na lol ya sunyam hajang gi thebu ji yore dondo hajang gi nyen cha thebu ji yore je sang ang zu nam gyung gi chue na lol ya mangche li ya mizu hajang gi gabu ji ji re shu za dirin gi le zen di na lol ya gube lengge li na mangche ka ji gu di shu yu sham li yang nam zu nyam do 망셰디게

0: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembarchi.
1: Chakdo gubbe jizuyi, muchi yishinze lembarchi.
0: Mi jiki ryoyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhewani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwarchi.
1: 미리카기

Lezengi juk du gudi shubi lu xie di ni zheshi shuk zheshi ba di ni. Lu xie di na ngar xin mang xie jiri. Xie dongge na soya la chokpari. Xiamli ya nganam zo nyam du zheshi shuk zheshi bi lu xie di sen ga tetong.

다 체로 동급에 콜라 모저 슈피나 난최 당기 하장 용진 치외 계급 친한기 쿠르기 듄토 시경기 긴지 치보 차도 쿠르기 발라 게데 체리단 튠베 지베 슝루기 섬시기 동데 눈데 메나 냥가 타 간예 나초레 남바른 게갈라 모튼 듄교캬 제카부시 텁주기 섬시다 루규기 섬시 쯔이줍기 섬시 사르트기 섬시 팀경기 섬시 타체기 섬시제 진유 치르다네 레게 천지 정신다 마원 원통 정신 정규 정신 사르트 정신제 삼미체바라 치르동구 텁주기 섬치 진유 시바니 통계 최신 미경 증원다 지용 직동제디 장외 폐계기 지폐초다 가족 시도 지켜베 누비인 Tabjugi Samshi Chinu Chirutongce, Chadong Cheshe Chede, Turebgin Dunche Tan, Tabjugi Chiyongi Toce Ne, Nedun La Dership Tan, Samshi, Takcho Che Chib Tan, Chepsigi To Ne, Nimbab La Ngunzin Tan, Darshi Chueba, Nyongzin Chewe Chirugi Nengzui To Ne, Changwegi Ngo Tan, Pegegi, Nangne Chunyi Shido Che Chin, Nedun Burdun Chin, Takcho Chebe Chue Ne, Tabjugin Gakcho Ngunjur Che La, Tabjugi Kyonyong Dengzin Chebe Chue Ne, Ledun kala gui de tongwa che che gui. Lugyu gi simshi chinu shiba ni nashi tenche che di Lugyu gi datan to ni pege gi chunyi shido tan Dungyu gi kacho nye pa Ngunsum gi ledun lan zubti che pa che ki nubi shi. Nganzu tangi Tokta par sumdu Lugyu lopchong tan choktum chi gyuro Tongchen tan Tokta par sumdu Lugyu gi nyamnyong che shir zima tan Pechwe che gyuro Tongchen chi gyu. Lugyu gi simshi chinu chiru tongce, Lugyu lopchong chishu chiru tongkwe shin, Lugyu gi chunyi kongtu chubta, Lugyu gi pecho ngunzin sebo, Lugyu gi nyamnyon chokdom, Lugyu gi lopcha lola tenpor nyeba che che di, Lugyu la simshi tingsab che ne, ngunsum gi lega yakpor nchubta, chunggyur gi choso, ngarwe legwar gyokwe. Zuyrub gi simshi chinu shibani, ngewa kelen ta, ngewar yishib, ngewa takcho che che jin, Nenga simbata, zonne ngipa, jangwe peke ki chunyi seto che che kebe nubashi. Zuyrub ki samshi chinu chiru tongce, nganchoro chiru yu le rangna mimbata, peke le gyurme mimba, cho yong le choriwa mimba, mala chen le kator chen mimba, yongkep njewa le kerkya mimba che gingone, jangwe la tashib chibata, nedun la yishib chiba, nedun takcho che che kwebe langja dun yu. Gyewa la yishib yangda chibata, gyewe nangtu njewa simbata, jikyur nangtu gyewa simbar chedi. Teja chenda, chunglong chen kesu chijin, zuyrubgi samshi la denne, benjur tan jizo pege la, jugu je kebu chigu. Sardugi samshi chinu shibani, mongde sewa ta, sunying tuge chiba, tunbab la dunbata, ganye xie xindu, dundu gyoba, sardu suje chiba chegi nubihin. Tuyla dunxin keba yin, chunyi junxin loden yin xie siwadara. Sardugi simshi chinu chiru donwati. Minamla zawai toni, nyamnyongla mongde ta, lungzi la mongde, wangzha la mongde je, gumshi sun yurbi samlu dongtang banggui bata. Ningxin bui kumta, samlu chingzin, chizui rinlu, tuanja minruba je kedu suyugui xin. Dongchong pebi ningdubla dene, kacho sarba duk pebi bata. Changwe pegen zhuwe, chiru yugi chunyi dobe mengshi to, pugyur ta sardu ngungyur chegwa chegi langzha dun yu. Chimgyongi samshi chinu shibani, chimgur ta, chimgyong, chimsung, chimgui chegi dushi la shungnun kebdi, chimgyongi chetab chedi kisi kyongwe nubi yin. Chimgyongi samshi chinu chiru tongkwe zi, chimgyongi dushi chiru geti, zirchimda, jirchimla, gungur ta, zisung shugwe bata. Chimgyongi wadu mato, chimgyongi chiruita, tewegyan chimgyongi kongtu, nedun la samshita, juita juwa, chawan juba jeni mirungxin. Rangdongan chimgyongi kolamto, chimgyongi samshita, chimgyongi chetab jedi, kyurju sabita, pege la guidi, ngewa sewa, dinlin sungyongche chegwebi, langja dunyu. Tazegi samshi nubashibani, chiru yudan tunbingone, mikze mashu denke chibata. Tseishi mashu la shichu ne, zidun zindan toshu zuilin chibi nubi yin. Tazegi samshi nubi chiru tongwara, tazegi samshi ki tabshi chui kebu che di, dedu nyan samta, chu mayong kong la ra kya kwe wata. Zhaji tan tengzui yubi mungtab kya kwe ba,
lege rangwaan tambur singgui ba, nyinga chenpung guwa suyantan sikyuru shuk kya gui ba cheki langja dungyu. Jigab suji Xi Jinping gi nendu tenpara, nyinga nazo ngan zui nguangwa dan cunzin chi gui me. Wengyang zu, Zhonghua Miri gyarda labu chi pirim la, ngorngyang sam yang na parchue chi sibi, jiyong rengxin gi nyinga teta nguangwa dan cunzin chi gui. Tini ngan zui tu dagdu, tajay gi simshi nenshe chi bi, tu nyin yin xie sukshi. Tepchugi ngin shu zingyong chegwebe kwa la ngoto shubhi na, Tepchugi nedwen ni sidang sidang kegab chigi zawai zhengshingi nedwen shigi. Tengi tuirabdi gyurdo chewa ta, kugabdan chenlong nyamdu ne yuebe, kuyogo cheshwe ni Tepchugi ngin shukhri. Tepchugi ngin shu chenpo toda par sumdu zingyong chedi, Tepchugi tene darshan nele kewa chegwebe ta, cirida tunbe chugu cheba, rangwaan toba che che na, dangda mimangi cha xa mipambi ne su ne tubshi. Tepchu gi ngi shun dangye si mebi na semkham gi cho ne topshor la semche ta cha chu te sumni tepchu te yugui nye me che chung ne pege gi kukab shor zho shi. Tepchu gi ngi shu kyungyo che para lo dien gyurme gi zhunggui kechun tenbe jizo rin lo zingyong pe sum che kwe. Zho lam ta ka cho lang cho so za duen gi ne tuen ge chen te tarja se ting ta namgyur setun che gui pa le, cha ma chi pa bu tsam ya chi mi shuo. Dungyu gi lembu to, lue yin bu tsam me pa ta, rang zin rang ta kyun kyun che di, kak tom ringgyur gi lem nying du mi kyu la, da zi che char gi lam lo tu ya mi kyu pa ra. Lo dien gyur wen a, chung gui ke chun tin bi chi zo chin lu gi, zho lam to kyu gui. Tep ju gi nying shu kyun kyun che pa ra, dien to yar pi gi, le ge za wei gong shi kyun kyun che di, pep li ngang te shib ta, Sibnin ngang lehnyere, chuu siamji xinan zhubba che che kwe. Kegab chenbyo chwe kyung te, si chu ki, tenlin rengxin da kyundu rengxin ge che we, shoga kong gyur che mi shuwa. Chu gyur ni gya che sa ta, ting sibsar gui de tongwa ta chep jik. Samlo ta rinne na so yolang chabu chungwa ta, gyewa na so jikla jikche yungwa, ritun na so pinchun dongtu che ba, dupshu na so pinchun zesu che ba che la ten, Nye bar tu, toda bar som tu rikba tangse kyungkyon che gu pa le, nun ju ki dawa naso ki wang tu mi chu pa ta, gegen naso ki guo mong su mi chu pa ra, tuen nguan shir zin ta, rengi zor zin pa, tep ju ki rangwaan simba che che gu. Tep ju ki ngi shu kyungkyon che pa ra, sim shu chik chik ki rengi ki chawa yakbor zhu gu pa ta, lo dien gyur me ki siwe peke kin zho lam tu gu gu. Nyung zin che shin gyurwa mang we ki chi pe cho chu, sim ne tu pep ne, Bablin ngan gyurndo la tashib che chin, du cu kage mo ta, tuan da kage mo gen nam ya, mi kashe ta kigab kashe ki, damling gi wang du cu mi rung la. Mi shen gi tabi nyi gi nacho gi nang du lung ne, siwe pege gi kuju la, durshi tong wa ta, siwe pege gi ji yong la, gorgyan tong wa ni, tewe gyan che mi rung. Du ba bab dun ta, chinang nyi kar da do, pe nger nyo yo che che kebo kwe shin, Nenbab dan chagengi pege dan yungto chwe ne kachon zin tuba da kukab yakbor chwe ba, chageng sirchun chwe ba, ji yong la kalu kyuwa che che di, balab jitar che na ya nye zun nang du tenboro tu tuba kwe. Tene ya ne dun chisho sun zin kyu kyun kyun che kwe be kwa la ngoto shubhi na, ne dun ni tuirab ki kecha si, ne dun chisho sun zin kyu kyun kyun che ba ni markisi rin lu ki kechu nguan se shik si. Jigab suji Xi Jinping ki, Tuirab rizir jitang rang sosu netun yu la, tiya cinri dan tunbin go ne ngun zin ta, nela kiwara shido, yang takbin go ne takchu che che na, ngan zui jitso sammi che paran dundu gyo para, gui di dong tumnyen rizir di na yu. Netun kansar yu pata, tu da namba gun tu nepe, nenga ni netun nye kemin la tu yu. Lu yu da tungu pinzun jitu ta, giji dan genang pinzun che wa, rikbe shung lu ta, Tungwe sungze che chebi, mi gyang rinpo to ne, rangge ki peke ta, ngan zui tangi, si wang kiong war chebi, rikbe shung lu ta, lak lingi ne tuen chenpuro, mikde che di, samshi tingsab chebi ta, cho yong ne kong tu chu gu. Za tuen ki ne tuen te, tarja se jing ta, peke ki ne tuen te, kacho sebu, ganyen ki ne tuen te, jilin sen diwe, tungwe ki ne tuen te, zo ne takchu che che gu. Ne tuen nye pa ni, ngon zui cha kien yin pa ta,
ཁས ཁས ngō pīma tākwē nē tuyān tōne chāngwē kī pēchō tōkwa. Tēwāng kī nē tuyān tōne chāngwē kī ndōmē zhāngshīn sē tuyān chē chē kēpū chē kuwa. Gēwā zō tā, gēwē chō zō wān zīn kēpā tā, nē tuyān nūn tē ngāng sē wē zō kuwa kāchō sēnyē yōng wā, jī yōng kī lēkāra gui tī chēpā chē kī tōne, jā shā chō yōng nē pēkē yōng wā rā gui tī tōng kuwa. ngān chū tāng kī mīmā lāng gui tī chē nē, sār jīn zū tūyān kūr chū sūm chē tuyān nē, tōma nī nē, zhōnggui ngŏn sōm kī nè duyōn tāk chū chā chē tūshī. Nè duyōn tāk chū chē kū tī lē gē tī chō sū sōng nē, nè duyōn lā mīng nē chō wā tā, nè duyōn tē nē chō wā. Gē wā sī kū tā, gā nē sī kū tī gāg nē chū sā chē kē pū chē kū. Tēp chū kī jī yōng tān jawā yō pā tā, pū rīng kī pē kē tān jawā yō pā, mī māng kī tī kī tān jawā yō pā chē kī, nē chī rī nī, chī rī tān tūng bīng gō nē jī kū rī kī chār kū tā, ngŏn lā tāk chū chē tī, pēn chē ngŏ tūng bā rā kāk tē chē kū. Tumo rinxin dan jik sui rinxin denbe ne tuan la choktum dan samshik che kyu ro tonan che di, nga le legbin go ne dungyu che kyu ro penpar yang che kuyo. Tine yang, dakche simchu che para tongchen che kuyo be go la ngudu shubi na, dakche simchu che kyu ni ngan zui tangi panor dabu yin la le tuan ka legbar rupi shi zi nu ce yang shi. Jigab suji Xi Jinping ki, dakche simchu ni jawan rupi mengshi tan, jawan rupi tablam yin shin, Dāk jē mēnā gējā xiongwān mēnā, dāk jē mēnā jūtā xiongwān yā mē jē nē xie nā yu. Nē tuyān lā xīm jū tā, sī jū tēn bē, lē gār gui tē jē jē nā, chū gui jī cui jē nā mīn jīg bā tā, guā jē mē xīn tā kō lū sui bē mī chok lā, mī sām gu sām jē nā tē wē kiā mī chok bē, nye bār tū chō yōng nē, dāk jē xīm jū tīng sāb chī gu jī yu. Dāk jē xīm jū chē bā nī, qī rū yu gī nē cui ngō lā, dāk jē gu lū nā mā, yī xī xīm jū chē bā xī yīn xīn. Tē mī yu nī, tuan dā kī nē chū ngō mā tā, nē chū shī pū rō, dā kī sē pū chī pū tā, nē tuan kī ngō tā, chū nī kōng tū yāng tā chū pā, nē tuan tā chū chī pī, sām chō tā, kā tē chū tā shīm chū tīng sāp chī pū chē shī. Dā kī tā shīm chū chī pī, lū zī ngī pār kī, dā wā tsō nē tū sū nē, tā chū yā pū chē kū. Chī rū yu kī nē chū ngō lā shī nē, dā kī chē tī, shē tō chū wī nē chū ngō mā tā, nē tuan nā tsō. Jik jik ngī ngī sun zin kyu tāyong chē tī, duan sāng zin kui la, duan ngī yāng zin kui bata, zom kuanar mī mī kuta, gung rīm kuanar mī mī kubara, duan ngui kuanar mī kui. Dāk jē jē bē mēng shī tō, sēm shī tīng sēp tā shīb tsā chē tī, jī rī tā, shīb tū rū, gyār dō chē kī lē gā chē nē, tār dōr kī ngūn zin tī, mā lā chēn tōng kī wā tā, ngūn zin shāk bā tī, tīng sēp chēn tōng kī wā, tā na, jāng wē kī ngō tā, chūn yī ngē bā tā, nē tuyān tāk chū chī tāp yāng tā ngē pā chē chē kū. Dāk chē shīm chū chē nē, tīng sāp tā, tīng tī, shīb chā, nē kē, pēn nū chē, zui nyer chē kū. Tīng sāp chē pā nī, māng chō kī chū tū sāp shū tā, shī rīm tū sāp shū chē tī, sō pā tā, shīng pā, shē yuān chē, jī chō kī lē rī kā kī mī nā chē tā, chō pū chī kē pā tā, shīng kā tā, sō tē rē, māng chō, jī chō kī rīm chē kā chē sū kū tī, nē tuyān tāk chū chī kū tī shī. Dendi jeba ni, ju su dendi ta, kur nyung dabdi, gacha changbu nyenba ta, ni su ngoma dogwa, tuan nguan ruba che, nguan zhe che tu gyu tishi. Shibra jeba ni, cho gangji samjar du len nen den jeba ta, ne duan takchu jeba, kyun yung ni su kongdu chuba che jeba tishi. Ne ke jeba ni, ni su nguan cho yung ne shedo shibra jeba ma se, te wei ka, nge war yi shib ta, ne duan shedo chi keba ta, chi zui gyu di, ngor da wa, chū nī rāng shīng kī shīk kōng tū chū kū tī shī. Pēn nū shī bā nī, nē duyān tāk chū chī tāp duyān rī lāg lēn duyān kio tū kui bā tā. Sī chū tāng chī tāp dēn bēp chī rī lā, guā chū rāng shīng chē tāma dēn guā shīng, tāp shī ngō mā tūyān bā tā, pēn chē ngō tūyān tū bā rā chē bā tī shī. Dāk chē shīm chū chē kū tī, lēm lū chēn tāng gyūn dēn chēn tūng kio wā rā chē kū. Chū chū kē chēn lā dāk chē shīm chū tāng, rīk bē kūng kē chē bē lēm lū gyūn kion tāng, tū chāng tū tōng wā tāng. Dāk chē shīm chū tī, chū tā chū bē gyū rīm shī bō rō gyū chī tū lāk tār chē nē, chū tā chū bē cīn rī chēng kī chū zē tū rō tōng gu. Gu chī lē chē bē nē chī tī, dāk chē shīm chū chē bā rā lū bū shī rīm tū shū kui bā mā sē.
lakbar tu senpa shirim tu lep kubali, de yu shortong tan chi zui zam dunba chi mi shung. Tengab ki jizo chirin jage chengi kechwe tan chambar che di, dakje shimju ki tablam kyachir tong tan, dakje shimju chi tab pusum chobo sowa, dakshib chi tan sartu che che kwe. Ngunche kundu chubi, jadu dakshib tan, jiwu ki kogwar shakju chib dabu dakshib chi tan di, chirin chengi turab su ngarshin chogu chubi, damgu yubin go ne, be chogi yu. Tene tatung jaksarin debi nyingdub darbe donggu ki yu jin, le dun chubu ni jaksarin debi tan nyi sume. Jaksarin debi ni towa shudin chikin debi tubu shi mayin bar, towa zirin shin mutu ne donggu bu tan. Jaksari tenpur masu bar tu donggu. Jaksari jik tenpur suji, yanggar jaksari shima ten debi tan, gyunche me bar jaksari tabna penche chenpu tuengi shi. Gisi shiardu towa ya tenjik shula, nubdu yugbe tenjik shubi ina, Jukze ni jaksir chikyan deb mitu paama, tenporun deb mitu para gyurshe chi. Jaksir debi nyingdub tarbi tangne, paksa mi gyabata, gyardu mi chi para, le dun la, pinche, dintik shi tunpa chi kwe. Si la takten ki, gyong la gyun den kwe. Jaksir debi nyingdub tarbi tong kwe na, chershi chik tar chin para kwe kwe. Chargo lebu shi ni, cheri dan tunpa ta, tunwe dan tunpa, mimangin dolo tan tunpa che yin chin, jikje ngi tu tun zhub kwe batam, zhub changman zhub zhe nguay yin. Wen yang lak le ni sam mi je bar pekian zho xin pe, ngan zhu ngun zin tan le ge yang du dun dun kyo chi kwe xin, ne le ki rik du to du lik chi tan, tu chan tu tong kwe. Wen yang gu chi gup chik chi na gu ding lo mi zhung la, si dun che chi sirwa dun bi che tu, che dang xin xik, te wei yang chu mi zhung. Gu chi le chi bar, che chi zhang la ta kwe me chi bi sem ki tan, Chenze tunbara nye bara nga yue chepe ginti kursim yubata, nga chenputa, nga chungwe bar ginti wa takchu yangda chechen yunringi kebenta, zawe kebenta, mi kergin tunba, mi kergi kebenche bar ginti wa takchu yangda chete, mengshi tunbata, pula penbe chawa mangzam chukwe. Tungwe dan chewe mongso ki turje mi che la, mangye kyuse ki nangye lechata, sinje lecha minchu bara, Lugyu ta mima la, ginti ngwene kurtuba chikwe.

Sardegi Samshi Chinu Shibani, Mongde Sewata, Suning Tweke Chiba, Tumbabla Tumbata, Ganye She Shinto, Dundukuba, Sardu Suje Chiba Jeki Nubihin, Tula Dunshin Kebahin, Chuni Junshin Lodin Yinshi Sewatara, Sardegi Samshi Chinu Chiru Dongwati, Minamla Zawe Tone, Nyam Nyola Mongde Ta, Lungzi La Mongde, Wangja La Mongde Che, Gumshi Sun Yurbe Samlo Dong Ta, Bangui Bata, Ningxian Bui Kum Ta, Samlo Chingzin, Chizui Jinglu, Tuanja Minzhuba Che, Kedu Sui Gui Xin, Dongchong Pepe Ningdubla Dene, Kacho Sarba Tuk Pepe Ta, Changwen Pekian Zhuwe, Chizui Yugi Chuni Dogwe, Mengxi To, Puyur Ta, Sardu Ngunjur Che Gui Ba Che Ki, Langja Dung Yue. Chimgyongi Samshi Chinu Shibani, Chimgur Ta, Chimgyong, Chimsung, Chimgui Che Ki Dushi La Shungnuan Kepti, Chimgyongi Chetab Che Di, Kisi Kiongwe Nui Yin. Chimgyongi Samshi Chinu Cheru Dongkwe Tse, Chimgyongi Dushi Cheru Geti, Zertimda, Jertimla, Gungur Ta, Zisung Shukwe Bata, Chimgyongi Wadu Mato, Chimgyongi Chiru Ta, Tewaygan Chimgyongi Kongtu, Nedunla Samshi Ta, Juta Juba, Chawan Juba Jeni Mirung Shin, Rangdong An Chimgyongi Kulam To, Chimgyongi Samshi Ta, Chimgyongi Chetab Che Di, Kyurju Sabi Ta, Pege La Gui Di, Gyawa Sewa, Dinlin Sungkyong Che Che Gui Bi, Langja Tung Yu. Tazay Gi Samshi Nuba Shiba Ni, Chiru Yu Dan Tumbin Go Ni, Mikze Mashu Denke Che Bata, Cishi Mashu La Shichu Ni, Ridun Rindan Toshu Zuelin Che Bi Nuba Yin. Tazay Gi Samshi Nuba Cheru Dong Wara, Tazay Gi Samshi Gi, Tepsi Chui Kepo Che Di, Dedun Nyan Sam Ta, Chu Ma Yong Kong La Ra Kya Gui Bata, Zerji Dan Teng Su Yu Bi Mengtab Kya Gui Bata, Lege rangwaan tambur sing gui ba, nyinga chenpung guag suyun taan si gyuru shuk kya gui ba jeki langja dung yu. Jigab suji Xi Jinping gi nendu dien para, nyinga nazo ngan zui nguangwa taan cun zin chi gui me. Wengyang zu, Zhonghua Miri gyarda labu chi pirim la, gornyang sam yang na parcho chi si bi, jiyong rin xin gi nyinga di ta nguangwa taan cun zin chi gui. Tini ngan zui du dagdu, ta jaygi simshi nensha chi bi, dun yin yin xie suk shi. Tepchugi ngin shun zingyong chegwebe gola ngwadzho shubhina. Tepchugi nedun ni sidang shida kegab chigi zawai zhengshingi nedun shiin. Tengi tuirabdi gyurdo chewata kugabdan chenlong nyamdu negyobe kuyogu cheshu ni tepchugi ngin shukri. Tepchugi ngin shu chenbu toda par sumdu zingyong chedi tepchugi tene darshan nela kewa chegwebata. Cirida tunbe chugu cheba rangwan toba che che na dangda mimangi cha sha mipambi nesu netubshi. Tepchu gi ngin shun dangye shi mebi na semkham gi chone topshor la semche ta jachu te sumni tepchu te yugui nyeme che chungne pege gi kukab shor zhuwasi. Tepchu gi ngin shu kyungyo che para lo dien gyurme gi zhunggui kechun tenbe jizo rinlu zingyong pe sum che gui. Zholam ta kacho langcho so zadun gi netun ge chen te tarja seting ta namgyur setun che gui pale Chama Chiba Puzamiya Chimishu. Dungyu Gilambu To, Luyen Puzamiyabata, Rangzen Rangta Kyungyong Cheti, Gakdom Ringgur Ki Lamnindu Mikyo La, Darzi Chichar Ki Lamlo Tuya Mikyo Para, Lodien Gyurwen A, Zhunggui Kechun Tenbe Chizor Jinglu Ki Zholam To Kyo Gu. Tepju Ginyinshu Kyungyong Chibara, Dento Yarpe Ki, Lege Zawai Gongshi Kyungyong Cheti, Pabli Ngang Tashibta, Sabnin Ngang Lehnyere, Chu Xiamji Xinan Zhuba Che Che Gui. Kegab Chenbu Chue Kyung Te, Si Chu Ki, Dinlin Rengxin Da, Kyundu Rengxin, Ge Che We, Xioga Gunggur Che Mishun. Chu Gyur Ni, Gya Che Sata, Ding Sabsar Guide Tungwa Da, Chepjik. Samlo Da, Rignan Na So, Yolang Chabu Chungwa Ta, Gyewa Na So, Jigla Jigde Hyungwa, Ritun Na So, Pinchun Dung Tu Che Ba, Dupshu Na So, Pinchun Zezue Che Ba Che La Din, Nyebar Du, Toda Par Som Du, Rigba Dang Se, Kyungkyong Che Gu Ba Le, Nung Chu Ki Dawa Na So Ki Wang Du Mi Chu Ba Ta, Gegen Na So Ki, Guo Mong Su Mi Chu Ba Ra, Tengwe Shir Zin Ta, Reng Yi Zor Zin Ba, Tep Chu Ki Rangwan Sim Ba Che Che Gu. Tep Chu Ki Ngin Shu Kyungkyong Che Ba Ra, Sim Shu Chi Chi Ki, Reng Yi Ki Chawa Yagbor Chu Gu Ba Ta, Lo Dien Gyur Me Ki, Siwe Pe Ke Kin Zho Lam Tu Gu Gu. Nyung Zin Che Xin Gyurwa Mang Wei Ki Chi Pe Cho Chu, Sim Ne Du Pe Me, Bablin Ngan Gyurndo La Tashib Che Chin,
Duchu kagi mo ta, tuanda kagi mo gen nam ya, mi kashi ta kigab kashi ki tamlingi wangdu cui mi zhong la. Mi shiengi tabi nigi nacho ki nangdu long ne, siwe pege ki kuju la, dursi tongwa ta, siwe pege ki ji yong la, gorgan tongwa ni, tewe kyan chi mi zhong. Duba bab dun ta, china ngigar dado, pe ngir nuyo che chi kebo kuyo shien, nimbab dan chagengi pege dan yungto chui ne, kacho nzin tuba ta, kukab yakbor chui ba, chagin sirchun chi ba, ji yong la, kalu kyuwa che che di, balab jitar che na ya, nye jun nangdu, tenporo tui tuba kuyo. Tine ya, ne dun chicho sun zingyo, gyun kyong che gobe go la, ngon chu shubi na, ne dun ni, tui rab ki kecha shi, ne dun chicho sun zingyo, gyun kyong che ba ni, mar ki si rin lu ki kechu nguan se shik shi. Jigab shuji Xi Jinping ki, tui rab re re, jitang rang so su ne dun yu la, Tia Tsinri Dan Tunbin Go Ne Ngun Zin Ta, Nela Kewa Ra Shido, Yang Takbin Go Ne Takchui Che Che Na Ngan Zui Ji Cho Sammi Che Paran Dun Du Gyo Para Gui De Dong Tumnyen Re Che De Na Yu. Ne Dun Kangsar Yu Bata, Tu Da Namba Gun Tu Ne Pe, Nenga Ni Ne Dun Nye Kemin La Tu Yu. Lu Yu Da Dun Ngui Pin Zun Je Tu Ta, Ki Ji Dan Ke Nang Pin Zun Che Wa, Rigbe Xiong Lu Ta, Dun Ngui Sung Je Che Che Pe, Mi Gyan Rinpo To Ne, Rang Ge Ki Pe Ke Ta, ngan zui tangi, siwaan kiong war chebi, zikbe xiong lu ta, lak lingi ne dun chenpuru, mikde che di, samsi tingsab chebi ta, cho yong ne kong tu chu gu. Za dun ki ne dun ti, tarja se jing ta, pege ki ne dun ti, kacho sebu, ganyan ki ne dun ti, di lin sen diwi, tungwe ki ne dun ti, zo ne takchu che che gu. Ne dun nye pa ni, ngun zui cha kien yin bata, ne dun la yishib yang da chi tu min le, nu ze chun tu. Chechaagi netun la chechaagi yishib che kebu che ne, gangshik chikswe dan lamswe ki gyoncha le chungwe netun himba ta, gangshik lege ginti dungyo ma chungwe gengi swepe netun himba, gangshik chagin manzongpe, negabsu takchwe che gawe netun himba che, sebur tokwe. Nengzwe la den ne ngor tawa ta, nyongzin chewe netun to ne, changwe ki chungi tokwa, go bima takwe netun to ne, changwe ki pecho tokwa. Dewaan ki netun to ne, changwen ki ndongme zhengxin se dun che, che kebu che gu. Gewa zo ta, gewe cho zo nzin kebu ta, netun nun di ngang se we, zo gu kacho senye yong wa, ji yong ki legara, gui ti chebu che ki to ne, jia xia cho yong ne pege yong wa ra, gui ti tong gu. Ngan zui dan ki, mi ma lang gu ti che ne, sar jen zu zun kyur chu sum che dun ne, toma nyi ne, zung gu ngun sum ki netun tak chu cha che to si. Nè dùn tàk chù chì gù tì lè gè tì chò sù sù nè, nè dùn lè mì nè chò wà tà, nè dùn tì nè chò wà. Gè wà sì gù tà gà nè sì gù tì gà gà nè chù sà chì kè bù chì gù. Tèp chù gì chì yòng tàn zhè wà yù bà tà, pù rìng gì pì gè tàn zhè wà yù bà, mì mang gì tì gì tàn zhè wà yù bà chè gì, nè chì rì nì cì rì tàn tùn bì ngò nè chì gù gì chà gù tà, wè lè tàk chù chè dì, pèn zhè ngò tùn bà rà kà tì chì gù. Tumo rinxin dan jik sui rinxin dianbi netun la choktum tan samshik che gyuru tonan che di, nga le lingbin guane dungyu che gyuru penpar yang che gui. Tine yang, dakche simchu che para tongchen che gui bi go la ngudu shubi na, dakche simchu che gyuni ngan zui dangi panur dabu yin la letun ka lingbar rubi shi zi nu ce yang shi. Jigab suji Xi Jinping ki, dakche simchu ni jawan rubi mengshi tan, jawan rubi tablam yin shin, Dāk jē mēnā gējā xiōwān mēnā, dāk jē mēnā jūtā xiōwān yā mē jē nē xē nā yu. Nē dōn lā xīm jū tā, sī jū tēn bē, lē gār gui tē jē jē nā, chū gui jī cui jē nā mīn jīg bā tā, gō gēm nē xīng tā kō lū sui bē mī chok lā, mī sām gu sām jē nā tē wē gāng mī chok bē, nye bār dō chō yōng nē dāk jē xīm jū tīng sāb chī gu yu. Dāk jē xīm jū chē bā nī, chī rū yu gī nē cui ngō lā dāk jē gu lū nā mā yī xīb xīm jū chē bā shī yīn xīn. Tē mī yū nī, tuan dā gī nē cui ngō mā tā nē cui shī bō rō dāk jē sē bō chē bā tā, nē tuan gī ngō mā tā, chū nī kōng tū yāng dā chū bā, nē tuan tā chū chē bē, sām chō tā, kā tē chūk tā shīm chū tīng sāb chē bā chē shī. Dāk jē tān shīm chū chē bē lū zī ngī pār gī, jā wā tsō nē tū sū nē, tā chū yā bō chē gu. Chī rū yū gī nē cui ngō lā shī nē dāk jē chē dē, shē tō chūng wē nē cui ngō mā tā, nē tuan nā tsō. Jik jik ngi ngi sun zingyu takyong che di, dun san zingkwe la, dun ngi yang zingkwe bata, zom konar mimik bata, gong rim konar mimik bata, dun ngui konar mikwe. Dak je jebe mengshi to, samshi tingsab ta shibza che di,
지레타 십두로 갸르드체기 레가체네 타르도르 응윈진티 말라첸도 교타 응윈진 샤바데 띵섭첸도 교와 타나 장외기 오타 춘이니에바타 내든 타주치터 양다 니에바체 체크 다제 심주체네 띵섭타 딘디 십자 네케 핀뉘체 쯔니치고 띵섭체바니 망초기 최도 섭슈타 시림도 섭슈체데 소바타 싱바 시윤진 지조기 리리카기 미나체다 조부치 케부타 싱가타 소데레 망초 지조기 짐제 카체 수교데 네든 탁주치구티시 딘디제바니 주수 딘디타 코르뇽답데 게차 장부 님바타 네츠 옹마토과 퇴응은 주바치 앵원제 치투기티시 십자 십바니 초근지 삼자르둘린 낸덴 치바타 내든 탁주치바 쿄용기 내츠 콩도 추바치 치바티시 내케 십바니 내츠 옹은 초용네 시도 십자 치바마세 대외카 게와리 십타 내든 시도 치케바타 치즈 귀디 옹어다와 춘이 정신기시 콩도 추기티시 핀뉴 시바니 내든 탁주 치탑 뚜지 라글렌 튠교 톱괴바타 시주다 치탑 덴뱁 치리라 괴주 정신 체담 된 괴신 탑시 我們 덴바타 핀제응외 튠토바르 치바티시 다제 심주 제규디 럼루 젠다 균딘 젠동 교워 치고 주주 계천라 다제 심주타 직베 쿵게 치비 럼루 균경다 투장도 동원다 다제 심주티 주다 주비 규림 시보로 규칙도 나타치네 주다 주비 친리 젠기 주제 토르동고 구지레 제베 네티티 다제 심주 제바라 르부 시림도 슈크베마세 라바르토 셈바 시림도 렙크베레 더규 쇼르통타 치즈 잠 덴바 제미소 땡급기 지소 처진 자기 젠기 캐주타 참바르제디 다제 심주기 털람 캬체 통타 다제 심주 치덥 푸숨 초보소와 덕십치타 사르트제 제구 문제 균도 주비 자도 덕십타 지우기 코과라 샤크 주치부 더비 덕십 지단데 최진 쟁기 뒤럽수 응아신 최고 최배 남고 유변고네 배초기 휴 테네 더도 작서른 대비 닝도 다르베 동고 기여지 레든 주부니 작서른 대비다 니수메 작서른 대비니 토와 슈딘 지긴 대토부시 마인 바라 토와 제르신 무튜네 동고부타 작서르 템보르 마수 파르토 동고 작서르 직 템보르 수지 양겨 작서르 쳔마 텐데바타 균체 매바라 작세 때문에 편제 첨부 퇴행시 기시 샤르도 토외 탱직 슈라 노브도 육베 탱직 슈비나 주제니 작세르 치간데 미투바마 템보론데 미투바라 규르셰치 작세르데 베닝도 타르베타네 파자 미자바타 갸르도 미제바라 레드윤라 편제 딘디시 템바치고 시라 타딘게 경라 균덴고 작세르데 베닝도 타르베톤고나 쳬시지 tar chimbar kwe kwe. Char kwe lebu shingni cheri dan tunba ta, tunwe dan tunba, mimangin dolo dan tunba che yin chin, jikje ngi tu tun drup kwe bata, drupa changman drumze ngwe yin. Wengyan lakle ni sam mi je bar pegen dro shingbe, ngan zu ngun zin tan lega yin, du dun dun kyo chi kwe shing, ne le kirik du to du likji ta, tu san tu tong kwe. Wengyan gu chi gup jik chi na, gu ding lo mi zhung la, si dun che ji serwa dunbe che tu, je dang shing shik, Tewekyan chiyo mishun. Guchi leche bara, cheche zhangla taguwe me chepe semgita. Chenche tun bara nye bara nga yue chepe ginti kursim yubata. Nga chenputa, nga chungwe parki njewa takchu yangda chechin yunringi kebenta, zawe kebenta, mi kergin tunba, mi kergi kebenche parki njewa takchu yangda chete, mengshi tunbata, pula penbe chawa mangzam chukgu. Tungwe dan chewe mongchwe ki turje mi chela, mangye kyuseki nangye lecha ta, sinje lecha minchu para, lugyu ta mima la, ginjingwe ne kurtuba chekwe.

0: 푸지 체티 메노
1: 푸지 체티 메노 싱글링게 공금상 단들링게 내 생고 초별리 챈디니 중앙 룽팅 년천 지급리 코 푸가 첼름토 구지 슈베 푸지 체티 메노리 챈시 Tiringli tsai na ngwen lhengge tsoya, pyo ki chi do gen su longu ki gen ju tong ma ngin chir kepta chibe gorsi shugyu ta. Tiji, sar do gi me do sar tu xing si xinbu ru xie bar zun xibso nang tuan ka ji gu zi shugyu. Ngwen liya lhengge ne, pyo ki chi do gen su longu ki gen ju tong ma ngin chir kepta chibe gorti si nang shi. Nyechar, pyo ki chi do gen su longu ki gen ju tuan zi tong ma di, Sokdin genju ki kangjong, gengi ki, xinglai ngui kan qido genzui longui tunzi, nyingchir ngui su kipta qibzi. Dine penchong ki ngui kan genju zixi, ngui zi tatop mengchu le gundi dingsip donwa ta. Sanai ki rinpa ma wei genzui genlin ma la zukyong tuku cangtu don wei, chumze sarshu yinpa ti to ne. Satu genzui ngui zi xipshu ti, yueba ne qido par ki gagzi kumda bubao cunyu. Pyoge min si rengye longa wwe gensu longwe genju ti, ngwenche ki tuanze tabdi ngang bugyur chepata menja di. Kangjong gengi ti, chargui tongmar chepane song, kangjong satu mangchui chawar zawa denpur tsuba di. Sanetige gensu sichu ki denci ta jitu samu che di. Gensu le genne nga zamlinbe chuishi dunbata, pyome ki nga shu lo shibju xe nga ta, gebe nga shu lo ngabchung nga nga song, lin chobo ti.